0: ani ko fa haw ma ye ay ba nga mi sa mu cha ko me ti fo nyina
1: 0243 11 akuma FM 87.9 0324 number ya bitin ya ba apne se john papa ko vin si anya o ma ti nya rectify fa cheme